0: gerera
1: nyitagerera ari boro daka muno rinyitse ni mudu gwitwa Esther Muthoni nyitagerera ara tukinyeria wega tha igiri na daka 35 yakini githagito gya gokuru urera. Good morning to you na karibu sana ni jitago Rafael wa Kiritu
2: na ni geto bwana Francis
1: ureda tokurudere haba
2: ate nyitagerera.
1: Okay, uririkana ya kimera giki gwiraga no nginyanga kya bagagi pilot eh.
2: Okay, nyitagerire
1: sawa sawa
2: ndienda tukururire siugo icio na muthikiriria
1: goja kidogo
2: e muthikiriria nirera aba waku siugo sito kururagira wasi woka menyithio ria murigaini ukamwira we umuthe tukururire riri toria wonaga ciana ikiuma sukuru cio rio muri mwathoma ku
1: nyitagerera
2: tondu we ni tubatiĩ rĩrĩ kũnyitagĩrĩrwo.
1: Okay, tareke twambe tũ confirm kane wa aganĩrwa njetha ũmũthĩ ũmũthĩ
2: nĩũraũria ngai akũnyitĩrĩre
1: mwene ũrĩndĩra batara kũnyitĩrĩrwo nĩ mwathani nĩwĩ tell us ũrĩnda tuge atĩ
2: ndĩenda rĩrĩ karũĩmbo kaka kanyitagĩrĩra nĩ ka kwĩna you see nĩmo nĩ kainaga kĩndũ nyĩmbo nĩ cinaga mũtwe wa mũndũ ona aterĩ ũkirĩte ũguo ũkaigua rwĩmbo rwoka
1: nĩruo rũraina mũtwe
2: ũkaigua nyitagĩrĩra tarĩu kĩndũ ndĩramenya karũĩmbo gaka any person anarĩkia gũcaini a bad financial decision karwembo gakoragwa gaka akathia korio wĩna ma ũrenda pesa ici ciothe tũkũnengere nĩwabeana ka title deed akiuma gũcaina rwembo tĩrũngĩ nyitage tondu agatiga kũnyitĩrĩrwo ka title deed
1: no gathiĩ
2: karogo mbuku gatuĩ kangĩ kaigagĩrwo gakora teho gaka
1: nginya ya maigagĩrĩra rĩrĩ ngasi
2: kangasi nĩ mũndũ anauma kũgĩra karũni karwĩmbo gatikoragwa kangĩ Rafael niko gaka
1: twitter
2: gaka
1: kai mwathani
2: gaka karwĩmbo rĩrĩ boka uriye ndingĩtoria bas gaka baduo gaka niko karwĩmbo karĩa kainagwo nĩ andũ marauma thĩinĩ wa any form of addiction itha nĩ ũrakundangaga kamnyweso itha nĩ ũrakusangagia kĩmbũca kana nĩ ũrarĩ na addiction ya ũtharia
1: ũtharia ũgĩa na addiction
2: yes it's the most addictive of them all
1: okay
2: yeni ũtharia nĩ rĩngĩ ũkoragwo addictive tondu rĩmwe rĩu nĩ rĩa nĩ temptation ye nginya kanua
1: atĩa
2: nĩ yaragia nĩ ĩthigaga ũteire ũigaga gwĩta nĩona njogi gũtĩ mũthenya gakwĩra kunja kindogo
1: no
2: oh my goodness
1: ate ili geta nitarela ave
2: gai ũkĩrĩ mũndũ abonokaga kamakania na rĩu kuma ũmũthĩ ndũĩcoka gwĩkaga maũndũ harĩa ũrekaga ĩwangũra
1: nĩkĩ
2: akĩmenya ngai nyitĩre kĩndũ rĩa ũgwĩrire atĩ rĩrĩ tũgĩka atĩ tũngĩgũcanũra rũciinĩ gwĩrire atĩ tũngĩcanũra
1: ũnjĩrire atĩrĩrĩ ona mbara ĩrĩa mwathanire werũ aguo nĩ kwĩhũga
2: nĩ gwaku andũ o acio makoragwo mabonoka na magatiga mehia mao mĩthenya 17
1: atĩ mehia 17
2: mĩthenya 17 meũmagia Omea kwanja omenye kiria rishia riendaga wambiriria kwira andu no ratigire
1: wi
2: uma giokirete ukegwa nwani na ciumia igire ko gukathiukiraga andu aitanite de kirire tuo yo banyo mono rieta girero uge rieta girero uri kanembere ya kirini ni uguo
1: ligathira
2: ko ekumbaso
1: ega usokera
2: Dokana ongi kabono kando kane ne anunu atigire me hia fulani ona me hio kirage Rafa erona wero alute we ira aragio boro wa fia masia Jehova theri te kwambia te kuga te anganine ndekaga wale gweta no uge ate buri atigire ate we umutigunjo bime danyate ate kumine dhatu teu kera mbe ya te kwira ndo ah ma munyua ganike
1: e
2: no ni yo dai sinde na 13 days etare na me kuda
1: etare na me kuda
2: oi
1: de ku gat ay thank god
2: e ate oi
1: e
2: le u o da ya
1: we bonero
2: we bonero
1: ate wana wale kia kumukugweta mehia mau
2: dukana
1: o kwa mukeria ruru immediately
2: yo ni odidi unge gatiga ugwo wegwa da kwira ati ukwa ati nura sukumeto ene umba ni mono nginyati nginyale uno ratigire riu nura atigire na ina mithenya nginyagia thate 4 kira onde ndo tie hade de kwambia te kwa ita ni ya te nwambia te kuruta ruta weira ndo tie kuruta weira
1: ate umba ni weta kabodo ate
2: Eni la no smairaga dafira usmairaga
1: aya
2: eni saitani no era feron para imu en espiritu ai dukane kwanja umbani dukana uga no ratigire utige no kire Dukageria kuga nura atigire.
1: Sawa.
2: Nura eh?
1: Sawa.
2: Rafa, ne ki me hia si matienda kwa alio. Matienda kwa alio. Ona kwa ni job yura atigire. Wario ni murata waku munyuaga riguo muthi atia. We maintain kuga wina tutawa. Nondo kambia te atende ratigire na wenji ondo kagerie kuaria
1: sawa
2: sawa ati ratiga ngoma ambaga kurugamia la ferendi ndera we ngoma ambaga kurugamia maundo are mothe arekaga akora no ngoma ema we koma ingi moru no kwarathiete guthukia musira gukuthara kanithi arari ere ngoma mara kweti kukutwara irumiku ya thoni ringira guku kosti arathiete gusambania na novanista lina kuwa diete kwetugeria ambaga karugamia project isio zema ndiru nawe ati warugamia mbele yando ati niome ati ninda atigire wompani noka saitani ya bura gathimo uriya rugoma kwetithara kanithina na kona kukunjeni kidogo emergency ukegwa neke diru nina kerito iu alaka iu ese kanavyo neka Eu rapero wage ungika gya kanya kuruta weira aria maundo ya njenuru mekuo
1: meta akadiri
2: uga yemi ambaga kaluga mie project isio de ukegwa ina guko ukegwa na kuno kama raga za maundo ma Jehova maka uga guko mucio rari na thina satani arari epandite na ni araumire kuo mesi araumire kuo ekare aindo gakuno gokagwa kuo kala misdirect kirwe
1: Kone lalaru tira weira.
2: We, ate. Tono rita lea muiso gaso kakuga atirele. We kalere itake tanda. Ate, mwadhani na umona niengeo kanginya woku.
0: Woku rurera.

0: We mwega?
1: Kamu mwega.
0: Karibu sana.
1: Ebe mwega mwema.
0: Nusho tulali ya nake.
1: Ni Fei.
0: Karibu sana Fei. Kumako.
1: Kuma Muranga.
0: Asante sana Fei Kamuranga. Oka, tuwele mwana vitu.
1: Kena uru.
0: Mhm.
1: Kata katibili ya mami. Atike mwema mwega.
0: Asante.
1: Magikara alia vijitari.
0: Aya pore sana, gaya mtu mire uho niyo.
1: Amo.
0: Eee.
1: Amemena fafa.
0: Asanti sana fei.
1: Amen.
0: Asanti na gayure hona nagia, aroko hona nilia. Gayure hona nagia, aroko hona nilia fei.
1: Amo.
0: Asanti sana, thank you so much. Sani mena moranga.